Daniel Asu na mmepe federal government ewe sizie na ihe wetenziri n'onwa gbagoteziri karia ka ọ dị na mbụ na kamgbe onwa May 2023 na esigo

F360 ga-eme ka ije dị mfe, mekwa ka ịtụ ụtụ isi bụ ịkwụ tax doo anya, gaa ọsịsọ otu o si kwesị ka ọ gaa, otu e si rụọ ya. Rev 360, ị nwere ike ịhụ ya na sistem gị ka I jiri aka gị na-aghọta ka o si aga, na-aghọtakwa ji gara n'obi na ji gara n'ọba, dịka transparency na asụsụ bekee. Otu a, a ga-enwe nghọta n'etiti state government, federal government, ruo n'onye ọbụla bụ ezigbote onye Naịjirịa nke mmepe obodo anyị bụ Naịjirịa na-anụ ọkụ n'obi. Otu a ka o kwesịrị ịdị. Ịtụọ ụtụ isi gị, gọọmenti enweta ego eji edozi obodo, ọfọ esoro ibe ya wee ree. Ị na-atụ ụtụ isi gị dịka o kwesịrị, mgbe ahụ ka ị ga-enwe ọnụ jụọ ndị ọchịchị obodo.

kwa nke kwere ndị nkuzi na onwebeghị ihe ọbụla nke steeti ọbụla nọ n'ala Igbo mere gbasara ya bụ nkwa. Ọ gara n'ihu kpọkuo aka na-achị steeti nọ n'ala Igbo ka ha dododo hụ na ha tinyere anya maka ọdịmma ndị nkuzi nakwa ụmụ akwụkwọ mahadum. Ari Ibodo kọwakwara na gọọmenti agbabeghị mbọ ọbụla